na cha ye nyu te ye na nin tu cha va ye nin o na cho to ta nin ta nga ye che nya pe le mau na tin we se ya ta o